Eu cabul da eja da de paman o hej na nascum do nom stia ega gan tete mega e o da badmon an jish ke maga hej na nascum o ega da badmon da hej Daryl Cooper ke maga hej na nascum o da hej nu vidja bechegen sa hej Cheryl Apache Jamie Little kaga hej Pierre Dulong koi wenzis tu ga hej gan jin tete no mi na hej wenzka go te yum ya bech sa hej neo de pigen go spitze koi ga wenzis tu ga hej gan Jameson mo ya sa hej Jameson mo ya tu nu vidja I have email creepprog@cbc.ca. And I have to do bits mega to the Wichtemon, Maga, the Badmon, Yayogans, Oka, Dunanaskum, the Norm, Swan, Nicole Bolson, Majagagam, Swan.